ni babange tume dilia bunga ilo moto bunga sahlo bunga bunga ulahlunga enu bunga nelo wanga nelo milanga tekwanga